parpare ele hiria wona mpote okusera orutu wona wehiya wona armano yamanini aheliwa loko na mpote hela loko ye hiria nyonyo duas horas e 47 minutos.

0: another girl in our Taganika sofa, another Talon and Naja, Domelo Kirin Duanya. Ah, on the Palawidi Trilla, on the Palawidi Trilla. Masoni Domindia Moha. Oh, in a color de Munkella. Oh, in a Tiwala. Awara na kwala we no bahenu awara we nyuwa no murwe wa hia no we hia no ni wakeleni. We no na rakina hala we mduwele marra mkulanyo virgen hiku na nalelo. Oma pakero nifaka we mduwele ya muselingwe munezo amure mkumatani. Mpie mprikela ke kopela tani. Wana we tia pama weta pili, wana we weta pilo rero nkala ntoko mwrete wako kola opunyo waya. Bondia.
1: Bondia.
0: Tani.
1: Niva.
0: Mumira wampula. Wampula na mumira yuwa, mumira po matani.
1: Niwa kimwira po ma ya orapali mashi lukandate ya unapami wana karamacha.
0: Ah, orapali. Wana karamacha, makopela vale.
1: Makopela va.
0: Ande mwira wana karamacha tani, nthina naya.
1: Niwa sana naka kiniru wa wasiri mwana karlitu, wasiri karlitu.
0: Ah, ana wasiri, ama anana karlitu.
1: Orate ne pama sene.
0: Unka haya munlele, oseli wa wanyo. Ya pama. Vandora we ona samo kumela vato ho mana mira mpa.
1: Lakini mira ndo ndi kumela vato.
0: Ema kumvo kuma.
1: Nare.
0: Mwimi ma kuma mkola we mweta mamba tam.
1: Mami za kakuma za kinkula vato ane kitu sila se witono. Tiye ko fero wana morewe.
0: Ah, yo kala we fero olelo.
1: Ah, ya sapa kia kwasa kwasa.
0: Mwiyotu ma, mwiyotu miha.
1: Nare, kinyo wazan totoro ba he.
0: Ah, mwiyo wazan totoro.
1: Eh.
0: Ah, tia pama, tia pama. Para we kemi hira na vemu simvanyo vo. Tia pama, tia pama. Vando bori mu vaham.
1: Mwani vami kina vaham arekala va.
0: Mm-hmm.
1: Angelica.
0: Mm-hmm.
1: Kiki mwani vampento ni manaka ivoni. Mwana wasiri.
0: Uh-huh.
1: Manaka mkine nkwene taliyu mwana wasiri nikala umutiva siwu.
0: Aha.
1: Na maria.
0: Aha.
1: Kamosani sawapo na maria.
0: Aha.
1: Asina itokwa kataka kana moto utaiwe na mara na naya.
0: Uh-huh.
1: Apa apa kelani na mara na naya uzijolwe.
0: Uh-huh.
1: Kwa paraza antere umpano gripe levale.
0: Uh-huh.
1: Kange nyamago kanzeke leke asu uperia utamula maga mpano ito wa ana moroyo na ili terene ana moroyo ya wo.
0: Uh-huh.
1: Ya mutravia amulolo na mara antoninyo na mara we.
0: Uh-huh.
1: Kumavavo, kimekele mlema kongkano tama lukurumano na muwele waka oniru wa tishtu, na muwara wene, kimekele kawe opanyiskali wa wakumaya.
0: Aha.
1: Pele, shtante muhimayi ya tishtu yongo, wanawe muhimaga kini mbekelela.
0: Aha.
1: Aka, kwa kala nagento, amusiaka kina kwenye, manaka yona si, onkala distriti wa mkobola. Wana shalawe uu, kini mbekelela, kina mbahisa la munata atene uu, waniri wa anaparansha na muwara yene.
0: Aha.
1: Omiti kinado jela apa-apa alimpenani nama raya ampia nama raweni are kulana wala ma nama raya ati tia tama ria tumpio sukapela wasa uu asar nam to kutari tamu lupaya ganene walo ki hama otao asar boli kwa otamu lupaya ganabane no metra omiti uu nato siato asiatu taas tampeta mulpaya gankala olese uu loko ni uu. Na musi utene ni nyuanu lukutori murivamu patronzo.
0: No, tamala na vendirie pama anhiku na nalona kwasa kwasa na wafera iyo mwete otoni murechele.
1: Ana lukutori?
0: Ta, miva.
1: Kiswami ya mashiari uivoro katiko yembe ya jimuziwa hansipo na mulopwa na kayuka chayola na mulopwa na fansito seveto mnepa na mula tambriko tena wacharnele kupu sheri wakani watai.
0: Ni mwina panya na halawi ndo na maseruku luku yovira ate kuhiye ni nyuwa na parawimu lechewa na mutuwa pachira wima mnira chawajene Achele na ramuholo kini kina hapa hiru o wara wii amenye ratara ruwa sese atanupa hi wana wairu kuluku yovira na wana panda wafaki na korevo wii na vaya telo tevo yele rana. Ntoko tena pia ya ala na kwa lahi mwakova wii ni wakule ni na amenye re. Bundia. Bundia. Elapo bundio ye. Nama kukena wili wili. Kinre bundia.
2: Bundia
0: tano lota.
2: Usheri Mario kumwira wa Mpula.
0: Mumwira wa Mpula.
2: Ah.
0: Hai wa Mpula yeye po matana mumwiranyo.
2: Wa Mpula no kumwira district yo Moma post administrative shalawe paru ya wana mina.
0: O Moma munido muri wana mina.
2: Ah, kuri wana mina.
0: Hai osa wana mina yo osa o pama na sawa pama.
2: Wana mina no osao salamene
0: uh-huh.
2: Anamwe rihakumwe ukumela vate sane ni mashe ke abo iwanaka
0: uh-huh.
2: Ah.
0: Ni kumene uratam
2: baba le mio ke bolo waka rati ula minki ntunkwe
0: uh-huh.
2: Ke mwuri ya nakapa hii ekobe kikusa kabakane vo kivinyaka kiyaka wigo
0: uh-huh.
2: Mwaruwa rubo vala ni wuni miko wiri ya nakani pahimu pako muta yola nriho
0: mpaka hei heman raho la mudato tia pama vandu nga hinko ni mulele orawi wana mina yolo sawo manrana aweta mwenyewe yata maratano ni hiku nana leo
2: baba na osa ya bobaka mneka roke mkosa makina aka kiroke wa ofera ye
0: makina
2: hei papa hito makina otota Ah, baka na otota beka mulufiyati.
0: Mulufiyati.
2: Kamulufiyati. Wow, hata mroikur mapahiwe. Nga tokane kamisa kake. Yora telea sanene.
0: Yora
2: otota pahike kirele wedno.
0: Matota
2: ma... Yaro kala wetuni mdiyaruwe. Kere na otota kere ziyare pahi.
0: Aha. Matota hiho muna livi hakavi.
2: Katota hiho go. Okala wera. No. Kahi mapoma ni kwenye mapoma ya kala kamisha iyo kwa miono ehe mpia matatane mo kene eri hase ito ele mpia matatane mo kene eri haka 150
0: tia pama atuwa rarupa hima mwenyera wanawe wata tunkuna weyeru hararwa sese mwani mubaham
2: mi kosuwa na wera kanrere Ovinyo ovinya, okapu terekato, ampula weno.
0: Oniasa. Vazambezia.
2: Vazambezia. Kanirere. Ntavale, kakumba karomole. Atu araru yao kibahiwaka. Masinto. Kakumba kabahe, ampatanaka. Anikanywasha viere. Ampanya neyomuremore ya vale. Na amarayana sana yotene. Kamba hemulu paleaka sapino. Ola sapino. Opanya ni nakurumula vale, ola mulipo suwe la wakapele la reta sanene abahaka. Murete okalewe, wakwenye hekumi ana mungenero, wamosani yomi teremimo. Kawenye karona makoto na ansi wina maraya. Na patano teni ala ni ngure na rabi musambi kumote neola.
0: No, tama la vile pama. Nihiku nerale no?
2: Kwa tatela niwudi niwoto mure e kupe ni yelo kebekele laka apatani yao komu nito mwa apatani tonawe.
0: No, tamala. O kano punye to wili wa yao. Bundia.
1: Bundia.
0: Tano nocha.
1: Kunocha namo ntawo sasa makario, anibuwa reshalawa, provesa ya wampula, istiri tuwa makon.
0: Anamo ntawo, arimu mazani hiyano kumalela yele yo shalawa, ulenka hinko mulele yo shalawa.
1: Opa.
0: au tere makatami ha matokwe na masi hama ha muluku matokwe ne wana widhore mpwa dhote neto we natara mpati muhayo watena ho natara kuso katami turunani hikuna we na makuvilu pia mwe parapara mando muro wangwe yunga hikuna mulele mandranyu na hikuna na lelo
1: nare masizan hikuna lelo kiruwa mbaba pahe
0: uhum kimuneta mune mkirati wavo pahiru mbarakela pwene mwe parapara mwe parapara nini nila vamada ninyu wano ni mwini rakamela ne wana we makatami ho amu kwa kwa kopela vale ena panda we kareta makatami ho yo wana we dhomelo kithindu wanyia mkahaya mwilele mwani muna ava hatwa kavi ararua sese
1: mwani kina ava ha mwani kina ava hata kina ava ha anaka montao montao sapato montao matito montao retentina montao sautita montao
0: uhum
1: we wana we yao aranya jine kereko kwa hawa tena ku kaho unyo unyo kereko unyo unyo wa ampulo sampeso kapu telekato ni yasa atu pene mooni bahi
0: no tamala mvirihe pama ni hiku nana lelo maso kalu mpunye towaya wili wili bundia
3: bundia mustuti maradi musampigi bundia anama urina radi musampigi
0: mwalocho wa wensi na nanyo
3: ni kina kwa ni sina amistri jove Eusebio e kumina wana ntale bairo yonhara se distribio wanko de provinsi Wampula
0: Wampula nka hinko ni mulele za Wampula yo mranyo wo
3: wana mpula nino mashi pati rintiake shijiaka kwa ushile salama kake na mustuti
0: hitono seliwa salama baba mrayo yu seliwa salama mkanele mandranga weta ni hikuna nalelo
3: Niwa baba ke ndipe lu masin ko ra ki kuma ke ro konta ko waka ke mbaraka sa yi ha ba e ko pelele na mwe kuele ke ndo te ke mpau ka waka ke la ti ke ba te ba ba
0: amusi ya kumene ya pama moni mu baha
3: moni ki na baha apatani nindigat ma murati mu to pala ba karan sindya ka ba a montaje de macario a fine no era ni no quelli na mara epa na compañería ni un chukur muluku o ka ton va ha no aka
0: me para para
3: y ana idi ken roa va y salamu amara ka anshelina costiño ne apatani u kuma kurani wotene isalamu o shalawa isalamu y wampula isalamu wana tukua isalamu okawe rokatin suruku irini zirihaneke intunawera temba baha anamatu otene salamu sae to te nin dipo ki nin tekela katu paye kinin vekela na mara wene ona kapau salamu miyu ko chika kina ando vera kajiri hakena na veka iwe kento ko sendo aho ola bula kamo
0: no tamala tokwene 87 91 12 65 7 85 16 89 21 9 85 16 89 21 9 Nara mano 24 21 27 14 a número a honra na mostudo na catedral de Moçambique onde tu na podo um punha na hala o enxacolele. Bom dia!
4: Bom dia!
0: Tá no nocha?
4: Dinis Antônio, está cansado.
0: Andinis, meu noto?
4: É distribuído ao Mucova da província de Wampula.
0: Nampula está a bater. O Wampula, o Mugovola, assim que a gente não me lê, salama, o Mugovola e o Muranho.
4: No Chile, o Salama.
0: Vando rawi ono sawo hai hai manranga weta mene mere hai
4: no ni no na salama son kata na zurku tempo komu zurku tempo ken pa veka khani
0: nka hinkom
4: kinende kala mara kola wa ali ma dushe darmanto ana ko jvalto ortensio ofelio ozorio ofensi epa mio karni va kunava kera kulukare
0: No, tamalam virhe paman hikuna na lelo ma sokala o piye ma akwa na halawe ni mpunye ni ma kule waya we bundia.
5: Bintu bundia.
0: Bundia tano locha.
5: Teofilu Manuel wana tukua.
0: Anteofilu Manuel wana tukua wampula. Tenwa ya waraka wahia. Nunga hinko mulele za wana tukua ya muranyo. Wana tukua salama.
5: wala tokuwa nomrete le wo khala kae ke ne mustudi marati
0: mustudi wala
5: sambesia
0: mustudi makata rat msambiko zambesia tomrete le wo khala kae ko
3: ne wala tokuwa no salama
0: aha ko wiwani vanlo ka haya ka munlele manara nya weta wala tokuwa yo hikuna na lelo
3: kavya karuva kinzo wo omuroka heketere karoka kitaleke
0: aha mamnya baba
3: eh
0: mamnya baba
3: kanya karubaba kire bate batuki paleke
0: eh moni muvaham
3: moni tamar ka florenta na vieka na pape yamuhina pache na sikalao
0: aha
3: na ina chivisenti
0: aha
3: na poni tinga murapela
0: aha
3: karole kermilinta na keletu
0: aha
3: karole kanisiano visenti
0: aha
3: na tuo teme amuri na radio mstante kimekin tika wao
0: lo thamala baso pinyo wa ya hobundia
6: bonsera tsandisi bondia
0: bondia tanondo ta
6: euri tumaive posa administrativi wa shalawa
0: shalawa wa mpula wa na mpula ta bater nka ngone mulele wa mpula yo hai hai tumo seliwa o shalawa ye muranyo o
6: shalawa lo bakare bakane so ke ngi sindi wa taraka
0: montao mwe par par mwe par par mwe par par ni ni ndriya uthani nin la mabudani ene ya
6: ayo
0: bad no kahin ko ne mane ramyo awaitan hikuna le lo
6: aw baba no sava ka sido ko ma kembo weta ukigera vale ka sido ma tara ko ni sido ka to nya u
0: aha
6: ka ba ka ro pasin se po ka ne skin se mo ma skin se ti da ko na shwa u skola
0: aha
6: No,
0: Tamal and Viria Paman Hikun and Alelona, the Mohimuhia Mutaradim Sambik name him with the way you
6: thought.
0: A commandant there when I'm with two. Maso Puma Waya, Bundia Bundia Tanolota. Oh, Parabens and Geronimo Cumelo Nicuadala or Marina Poma ya a province of Zambezia. Hankaya mulele do marinya yo

0: o kana o lomphunye wa yena hala wena emese tipona wena khule we ipa ulo o kana o lomphunye wa bundia bundia herba madan hian ora o kana thom phunye wa yo la bundia
1: bundia bundia
0: bundia tano ja
1: dimia na ku bi wan ni ku dan wona ma ki
0: o wona ma ki to ka di wa o an ka hin ko ni mun la wona ma ki we yo e pa ma mo ku pa ho e
1: an
0: ka hin ko ni o mo ku pa yo mo ra nyo
1: ma si wa sa o pa ma ka hi to ra ti ro gi
0: hi ana thon bi win ora wo no sa o pa ma na ma ki we yo mun le man ra nya we ta
1: na ri da ka si lo yo li me la ma ka chwa ka
0: Munova, Munova, Munova, Adamer was so calm. They are Pamazo Hima.
1: It
0: must be now preventing them, but you don't tell you that. Ah, I mean, Pacha,
1: don't
0: Movacado Melo. Masamusia Kumene.
1: Masia Kinakuso, Areta, Monaco, and Mureta, Mali.
0: Opa, Opa. Momukiro Smithali. Tapo, no we want money move ham.
1: Bono can have a hammer like a Fernanda Chuao.
0: Santi
1: Daniel. Nano Tela and No Leno.
0: Nanwa
1: Ryan.
0: Opa.

Moni atuo tini muhunle radio umemara elani. Hwa ni hali sa provinsi yoniasa. Mwale no unweha samituku sa ukumi o provinsi ya yoniasa. Uwoni lila atu opaha 395 mili. Voriwaka reta ya malaria. Wayala okona tanararu arimela no o provinsi ya yoniasa. Atu epiye mashpiritar ala anoni hira wanjirria. Mbaka 6% walika nyihiri waka miere sana seya mwisana yoneli liwaya atu opaha 369 mili epiye mashpiritari efurayuaka erita ila ni ano kwa thaneli opisa atu opia mashpiritari ni naveto hikuni la nene sene matavi uwane na isi njema tongwi hira were ya njiriki atu ampanya erita ya malaria o provincia yoniasa. Namasu iliha mtukumanu wa naitan nararu wa yukonsel zikuti provinciali yoniasa. Erinye na mashishina Matia Shapungu o Romula itistitu somavagu o Mekula o Marrupa wani pepe wa mtarika o Mauwa ni o Mandima. Wera sindunya uone lila tu ampia mashpiritari vareweka erita ya malaria. Mutokwene ole o suweliha wera mwemara ila. Mwalano wa miteko sa ukumi wiranaka ni miyala na sohika na sapoma. Mpanya ni wadihaka miteko uo piratu sa utune ya wikunela matavi uwana na isenjema. Na vitu otariha miyota sikina sowana na reta ya malaria. Ipurukurudria ya vasati yolshinga yolepa ipapilo itanama sa ukumela mwaisa na mpaka mpanta ulanrahu. Watu yale ambariha miteko uwa nyakuliha aradiyu vasati yolshinga. Atu ala ipanyungwe ya nyakulihaka aradiyu ala mpaka upaha malipa ihimme ni malamalo. Etu ewi henre wera atu ihikaleke nene sene vekumini nina veto ihikaleke owi tuwa nene sene. Hali ila suwelihwe ni Bernardo Sabonetti, prokuradore avastati yolishinga ulumaka ni radio msamiki variari va muteko uwa njeriwa osomi. Majui sini maprokuradore okwana miluko miraru ay provincia ela. Bernardo Sabonetti ohima wera atu ala amvariha mdeku ula amitete sohia na hiyana. Navito ananya kuliha aradiyu ala makaro ni sohia na hiyana vastati yolshinga. Mutokwene ole osuliha wera mapakelu ala alempa mulamlu ntokwene ni hima sa wasomiha alupa ahinditimia malamulu. Na vitu lamulo ni hima asa malamelo masidadi na ekonseli municipale vasati yolshinga ni amyaka juiza presidente ai tribunali ya vasati yolshinga ana Rafael o hima wera o hire hira kire opuka milatu si hima asa tu ananya kudiha aradiu mitete sohia na hina asa vasati yolshinga mwalano wa prokuraduria warumiharu pahi ipapelo tarihaka lamulo ntokwene na mosamiki. Mwemara ila vasati yolishinga. So kelato miaha so kwena miraru sihima saatu owuha apinyeru ni akali ipitu. Yalingwe mipanta so hiyana hiyana sa edistritu yolishinga ni ikina. O provincia yoniasa matoko okwena makira meli nuwa miloko mitanu ni matani meli a edistritu taru. Mpanya ni kavihiri waka ni ikaruma sa miteko sa ulimi. Weriri waka wera ipaheke mahosho ankuma nalaya a ohipanya nene sene socha. Matoko ala anakela ikavihiro ya ni kuru ni wira ni ha anamalima no o provincia yoniasa ni ano operuwa wera elimeke maponda mavate. Ari anamalima ajitritu solishinga. Ushimbunila ni ongauma. Ala ankavihirwa ni projetu emosa enitunwa projetu sabius. Enasa sena wera eroheke muholo miteko sa ulimi ni samariluweki tisotene sinirukura. Mwemara ela iworta sinilima mavate sinikavihira okumi watu ni huko iya sinikala na ishuwari, anyesi, kovi, alufase, repolyu ni socha sikina. Sinariluwa wera tu epitukushiki machilu haya. Namasu wiliha ihali ay projetu ila Irish Bansi. Ohima wera nimiruku ya. Oneriluwa wera atu ipanyueke ni ereta yomala epome.
navito ipitugu shike malame loaya. Mtokwene ole osuli ha wera ni miruku iya tonerilua wanjerilua palimelo o provincio niyasa navito sintarihua miruku sa presidenta ilapahu Daniel Sharpu. Mwayaka evinrele ni insomiliwa wera inhala varamteko mpua mwayaka taru nukumihwa msuruku wakona 33 milioni wa metikale ureliwaka o varihwa miteko sa ulimi ni kavihiroto ya mwalano onwira ni haa anamalima a vasati yorishinga. Aholili atini a vasati yorishinga eno brera ipoma uwera evrililike ui watu o hiya na hiyana ureliwaka wera elapahu evrililike mureteleni atu ala anihma wera uluma tonera o kavihere wera nipuahike mahosho anchi enapanya tu a elapahu uluma wu onhala to o kavihera wera amosabiki ekaleke o kavihera na wakala wera ena kumanana mahosho. Martin Jinquinda, presidente a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, no Niasa, ni Lorenzo Miandika, padre a Igreja Anglicana, eni vikila wera atuyu lumaka variari vamitukumano iya, ya sasiriki wera sipanyuweki miruku sa owira niha amosabiki, nerlaka wera ehokolele to owanihana atu a elapo ela. Hali mwenye kuna kuchira hunu shichu lano, sarseya, ulelewa sasole mpanyasoma ni miyo, Fernando Damash. Alahuma.

Ayo horerandan rahu masih ni tualeke mi hapo widiti miha orera orba muribani ko hino wito. Kula mkuni ntekwa awe. Ayo njitimi hege mtekwa mkuyo.